Bana baki mikulu na baboyi bombe. Mabeti baki mikulu na bazongi na ndako. Mabeti baki mikulu na bazongi na ndako. Mabeti baki mikulu na bazongi na ndako. Mabeti baki mikulu na bazongi na ndako. Yamaka sese asiki bombe bazongi mayele.